for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

Thank you.

for always tuning in on Gospel Music right here at

Thank you.

0: pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lala ka. At gaganda ka pa.
3: Mga katupa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
5: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
5: Ibili sa mga butika.
4: Sanfon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ga natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Ga pampapaskog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. By Santon. Ga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Claire Skin Beauty.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-System Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute Pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-System Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa, exam.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Mga katupa.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Morning Sopo Plus Gold.
1: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig. Sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nagka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gina-epekto sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work amo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mga katrupa, exciting!

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: ka na sa Health Tea, Santon Gold Herbal Tea.
1: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa mga kate.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santhon Gold. Coffee

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka basta.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santhon Gold Coffee Mix na.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: Exciting!
1: Sanfon Plus Gold.
2: Nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Sanfon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sanfon Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sanfon Plus Gold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Sanfon Plus Herbal Oil,
10: ang pamahid
9: ng all-in-one sa presyong magkaan.
10: Sanfon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Sanfon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
11: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
0: Exciting! Exciting!

0: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
5: Go! Let's get it!
4: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
6: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor. Santon Gold.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Mga katupa. Exactly.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turn nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sulayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako

0: Southern Gold, Coffee Mix, Gawa sa pinaghalong bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Sample Plus.

0: Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Sakit ng katawan?
3: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor. Pipili
2: sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antay

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sampo Plus Gold!
2: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sampo Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sampo Plus Gold! Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Ang pahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingit. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain.
7: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tumig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
1: Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Bibili sa mga butika.
10: Hala, ka-exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villaneda po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Ibag ko kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katupa,

0: Ulo.
1: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na worm.
1: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Hala! Ka-exciting!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: System Pain.
7: Ay, ako si Blan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
3: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mabuti ka.
9: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May Linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa ngakon siya. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginaatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Mas gari sa kaservice ko.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Mga katupa, excited!

0: down pain. Fast and safe. No! Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Arur, balik si Niloal Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Don Blas Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Sanfon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Exciting, bro!

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po. Before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trites. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang nakata

0: Down pain. Fast and safe. No! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
1: XFM.
0: FM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa
2: mga butika. Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali, isa

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bilis sa mga buki ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: XFM
2: 96.7 Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: XFM.

0: FM.
1: XFM.
0: FM.
2: 96.7. Classic. Yesterday's hits.
0: XFM.

0: XM Kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
1: Ay,
3: wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit yung mga DJs nila.
4: Wala asang konkreto nga sabat.
5: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, kaka-X.
4: Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how?
6: Timo!
4: FM 103.9
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
9: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sa kidney ko. Ako pala, si Kathleen.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
8: Epektibo
7: sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
7: ng Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang galang kati-kati.
7: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid
8: na all-in-one
7: sa presyo
8: magaan.
1: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
11: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold.

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Zaton and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Zaton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Zaton Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zaton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: XFM 103.9.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines.
0: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
4: Sa Bacolod 103.9 XFM.
7: Mga katropa, XFM!

0: Center. Mga balita nga una mo babaldiri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM Time, bala sa East, sa kaga mga katropa, ini ang Express Balita Sunday Edition.
2: XFM News.
1: At nasag our petya 7 sa petya 5 sa bulan sa Hulyo 2020 sa East. Ako si Katropag Ed Sese. Yari na mga nagapanguna ng mga balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa balita lokal.
0: Express Balita Local News.
1: Nagatotal sa kapin 12 bilyones pesos ang balor sang shabu nga nabawi sa separadong operasyon. Isa sa duha ka high value individual suspects ang modernized jeepney driver. Siyudad sa Victorias, nagayo nga makahaboy sang ilang basura sa landfill sang Bacolod City.
2: FM News.
1: Kapin 20 ka mga driver's licenses ginkumpiskar sang BTTMD sa Barangay 14.
0: Express Balita.
1: Sa Balita Nasyonal.
0: Express Balita National News.
1: Pagpamahog sang bomba kag pagbitbit sang makamamatay nga armas. Ang ginahinyo sa Department of Education nga ilakip sa critical offense nga may bugat nga mabugat nga disiplina.
2: XFM News.
1: Bagyo Inday, balantayan ang iyang pagpalapit sa kadutaan sa Pilipinas.
2: XFM News.
1: Sa Balita International.
0: Express Balita International News.
1: 11 anyos kabata sa Canada napatay bangod sa kagatsang kabug.
2: FM News.
1: Kag World Health Organization nagdeklarar sa hantavirus outbreak sa cruise ship, no? Ang gindeklarar nga patapos na.
2: XFM News.
1: Katropa, ang aton nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, ang mga produkto nga makabulig para sa aton ikaayong lawas.
3: Mga pangulong ginalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dara sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Express Balita.
1: Ang kaundan sa aton nga mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
1: Nagdangat na sa kapin 12 bilyones pesos kabalor sa shabu ang nakumpiskar sa kapulisan sa duha ka separado ga drug by bust operation sa siyudad sa Bacolod gabi sa Hulyo 2 kagkagahon sa Hulyo 3. Unang ginlonsar sa Bacolod City Police Station 8 ang anti-illegal drug operation batok sa duha ka mga construction workers. Alas 11:43 ng gabi, Hulyo 2, sa sulod sa isa ka court sa Peruk Hollow Blocks, Barangay Singkag Airport, siyudad sa Bacolod. Lunsa ay naaresto ang duha ka mga high-value individuals sukun HVI. Kaging kilala kanday alias Joaquin kag Mark. Nakuha sa mga suspect ang 550 gramos ka shabu kag nagablor sang 3,740,000 pesos. Samtang alauna sang kagahon sang Hulyo 3, ini ang ginsundan sang isa pa ka drug by bust operation nga ginlunsar sa Bacolod City Police Station 1 batok sa isa ka 44 anyos nga lalaki kag isa ka high value individual sa Barangay 12, siyudad sa Bacolod. Kinkilala ang nadakpan nga si alias Ernesto driver sa modernized jeep kag residente sa lugar. Nakuha sa kapulisan sa suspect kag 1,200 gramos kasabu kag gini ang may balor nga 8,160,000 pesos. May kabugusan nga balor ang sabu nga nakumpiskar sa 11,900,000 pesos. Kag sa karon ginapreparar ng kaso sa paglapas sa RA 9165 batok sa tatlo ka mga suspect.
0: Express Manila.
1: Patay ang bata nga lalaki matapos nga gintiro sang iyang amay sa Purok Sambag, Barangay Libas, Banwasag, Isabela hapon sang Hulyo 2. Ang nagtaliwan ginkilala sa kay Junior, 33 anyos, samtang ang suspect ginkilala kay Senior Lunsay nga residente sa nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Major Joseph Partidas, ang Chief of Police ang Isabela PNP, nagainomang biktima upod ang duwa ka mga biyansini sa iyang balay bangod nagaselebra rin isang kadlawan. Dugang pa ni Partidas, may nagluntad ka komosyon sa tungasang biktima kagupod sini apang nagabot ang suspect kagtuyo sini nga tambaga ng biktima apang may nagluntad ka komosyon sa ilang aduwa. Ginpayag sang hepe sang nagpuli ng amay ginaligar nga ginpadulungan ini isang biktima nga may dala nga bato kag nangkat nga magwaha pang gamit ang ginaligar nga sulpak. Hinali na lang sini nga gintiro sang amay ang iyang anak. Nakaagom sang seryoso nga pinasang biktima matapos maiguwi ni sa abaga kag nagresulta sa kamatayon samtang ang suspect natigayon man nga nadakpan sang kapulisan kag nakahunong na sa kustodiya sang kapulisan. Nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan angot sa pagpatay sa isa kalalaki nga ginputos ang packing tape ang bilog galawas kaginbilin sa Purok Langka, Barangay Pakol, siyudad sa Bacolod, kagdasapuan sa aga sang Hulyo 2. Kung madumduman ang biktima ginkilala sa kay alias Raymar Trojas, 26 anyos, isa ka barker kagresidente sa Barangay 16, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel James Latayona, ang Chief of Police ng Bago City PNP, magkapadigayan sila sa backtracking. Angot sa kaso ni Rojas, kag kung paano ininadula, banguduli nakita sa siyudad sang Bacolod ang biktima sa itong Hunyo 27. Dugang pa nila tayo na ang biktima mayara na sang kaso nga naangot sa illegal or illegal gambling kag ginaligar pagpangawat apang ginahibalo pa kung ano ang motibo sa krimen. Ginpalubong si Rojas ang iyang mga himata gabi sang Hulyo 2 sa patyo sa Barangay Maao, siyudad sang Bago bangod dinhi ang nagapanimaho na sang masapuan sa lugar.
0: XFM News.
1: Kapin 20 ka driver's license ang ginkumpiskar sa Bacolod Traffic and Transport Management Department o kung BTTMD sa ilagin patigayan ng operasyon sa Palangka Street, Barangay 14, Bacolod City, adlaw sa Hulyo 3. Inpayag sa BTTMD nga anong ka mga tricycle, kagapat ka mga single motorcycle ang ilaman ginimpound bangod sa nagkalanlain nga paglapas sa mga traffic rules kag regulations. Lakip sa mga violation nga nadakpan mo ang pagpadlagan sang salakyan nga wala naga-helmet, wala sang validong driver's license, kag wala sang nagakaigo nga permit. Padayon naman nga ginapanumdom sang BTTMD ang mga motorista kaya magsunod sa mga traffic laws kag siguraduhin nga kompleto ng ilang dokumento baagod malikawan ang penalidad kag magpabilin or mapabilin ang kahilwayan sa dalanon.
0: XFM News.
1: Dako nga porsyento sang baboy nga ginaihaw sa Bacolod ang mga alin sa kaiping nga banwa kag syudad. Bagay nga nangin estrikto ang Bacolod Veterinary Office ang protocol sa pag-transport sang live pigs kag pork meat products ngalit sa banwa kag syudad sang Negros Occidental. Sunod kay Bacolod City Veterinarian Dr. Maria Agueda Trinidad de la Torre nga siyam ka entry points ginbutangan na sang inspection team. Ang pag-transport sang karne sang baboy ang dapat may nagakaigong dokumento Agad mapasiguro nga hiluway sa masakit nga African Swine Fever ang makasulod sa Bacolod. Ang apat ka mga kaso nga nagpositibo sa ASF bukod African Swine Fever ang halin sa Barangay Alihis, Kagtakuling. May ginahimo ng atikang ang veterinary office sa mga backyard hog raisers nga nagpositibo sa ASF ang ilang baboy. Ginalikawan, gamalatan ang iba nukon kaiping nga baboyan.
0: Express Manila.
1: Sa legal opinion sa ang syudad, sunod sa kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, magasugot ang syudad sa request sang Victoria City na ibaluan 30 cubic meter ang basurang halin sa Victoria sa ang ibutang sa sanitary landfill sa syudad sa Barangay Felisa kada bulan. Wala naman napatood ang rason sa Victoria sa ilang nasambit nga request. Wala naman sa bayaran ng Victoria sa Bacolod. Sa bayan sa SP, ginaccept na ang nasambit nga memorandum of agreement ukon MOA sa Committee on Laws. May baluan man ang cell number 5 ang lapit naman nga matapos kagsarang magamit sa syudad. Ini naman ang unang ation nga mayaras ang LGU to LGU nga magahimo sining paghaboy sang basura kon tigayon nga matugutan. Gintanyag sa Bacolod City Government ang mga bakante nga stalls sa sulod sa Libertad Public Market. Ukon Libertad Annex Building sa mga vendors nga nagapwesto sa guwasang Libertad Public Market. Ini ang kasunod sa cleaning operations nga ginpatigayan sa City Legal Enforcement Team tinaligdan nga Miyerkules. Sa interview kay Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, ginpayag sini nga sa tiyon sa operasyon nakita nilang pila ka mga temporaryong istruktura nga ginahimong tululugan sa mga mendicants sa sulod sa Annex Building. Suno pa sa iya, makigdialog uman ang syudad sa mga vendors sa Amelia kag Mercedes Street sa good tanyagan sila nga magsilo sa sulod sang merkado. Ginpayagman ni Mayo nga ang iban ng mga stalls sa ikadua nga nahimo na lang sa ikadua nga nahimo na lamang nga stockroom bangod wala sang nag-occupy sini. Sa records sa syudad, may masobra 90 kabakante nga stalls sa ground floor kag 115 sa second floor sa Libertad Annex Building. Nigapating syudad, gang pag-ukupar sini sa mga vendors, magkabulig sa paghawan o pagpanghawan sa mga dalan sa palibot sa merkado kag mas organisado ang pagpatigayon sa pagpamaligya.
0: Express Manila.
1: Ang probinsya sang Negros Occidental ang gintugutan sang 25 katuig nga pagdumala kag pagdevelop sang kagulangan sa sakop sang Barangay Binuyan, Banwa sa Bursya. Kinpirma sang probinsya kag tiglawas sang Department of Environment and Natural Resources Office ang kasugtanan na good makapatuman sang programa nga magahatag rehabilitation program kag proteksyon sa watershed area sang Central Negros. Yara sa 547 o kung 547 hectares ang nasakop sang dapat ma-rehabilitate nga kagulangan. Ang tikang isa ka pagpaniguro nga sa ulihi, hindi maubsahan sang tubig ang area bangod ini ang ginahalinan sang tubig nga nag-iilig pa kadto sa mga subapadulong sa baybay. Igapagi sa community-based reforestation program ang ipatuman nga tikang sa diin malakip sa programa ang mga pumuluyo sa palibot. Ketropa, ang aton nga mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Kag para ma-remind kamo tanan, yari ay no. Then padulungan nato ng aton nga balita nasyonal.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kapot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
4: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Mac Turbo!
8: Oh, yes!
4: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
8: Mas lalakas ka pa!
4: Sister Pain!
9: Ay, ako sa gan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: Labas, naka-exclusivo ka na sa atay ang isang hindi lumabas sa XFM News Reporters and Correspondents.
2: XFM News.
1: XFM time, alas 6:23 sa sangaga, mga katropa. Ini ang Express Balita.
12: Express Balita.
1: Ato naman padulungan ang ato ng Balita Nasional.
12: Express Balita. National News.
1: Ginamonitor sa pag-asa agi sa ka-tropical cyclone sa sidlangan ng pungsod, sang pungsod. Ga posible nga magbaskog kag banginin sa ka-super typhoon ka magbaskog pa sa southwest monsoon ko na bagat sa masunod na semana. Sunod sa pag-asa, malayo pa sa pungsod ng bagyo nga may international name nga Bavi. Ginalauman nga magbaskog pa ini samtang nagatabok sa Pacific Ocean. Kag posible nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility kun par sa tunga-tunga sa masunod na semana. Kun makasulod, pagkatawagon ini nga Inday. Base sa forecast sa Japan Meteorological Agency, ukod JMA, magalabay ang bagyo sa Northern Mariana Islands bilang mabaskog ka bagyo Lunes, kag mahimo nga makasulod sa PAR bilang isa ka super typhoon sa Miyerkules. Sa subong, makita ang isa ka no landfall nga senaryo apang posible nga magdalaini sa mabaskog ka pagulan bagod sa pagguyod sini sa habagat. Inanggit ang Inday or Inday nga sa Super Typhoon Karina nga nagigo sa Pilipinas sa tuong 2024 nga nagtugas ang tatlo kaadlaw nga mabaskog nga pagulan kag nagresulta sa pagbaha sa Metro Manila, Central Luzon, kag Calabarzon. Kaging kamatay isang halos 50 ka persona kag nagtugas sa masobra 10 bilyones nga kahalitan.
2: XFM News.
1: Mahimo nga makalabot sa Korte Suprema kung SC ang resulta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung mayaras ang issue sa numero sa magaboto sunod sa kay retired Supreme Court Justice Adolfo Acascuna. Kung mapamato dan nga guilty sa impeachment court si Vice President Sara, bisan pa nga wala sini malabot ang required 16 votes, mahimo ining questionon sa Korte Suprema kung mayar sa allegation sa grave abuse of discretion. Ginako ni Anay Senate President Franklin Drilon na mahimo gid man nga mapasaka sa siyang muna nga bagay apang ang pamangkot kung balabatunod sa High Court ang

0: Isto ukunan yan si malapit sa People Power Monument sa Quezon City. Sa hearing sa Senate Committee on Public Services sa Huwebes, ginpahayag ni Tulfo na napasnawa ng pulis sa pagamlig sa isa ka nagkasakay o nagkasakay sa motorsiklo nga ginpalabagan na kaginsakit sa pila ka mga partisipante sa rally matapos nga nagtuyo ini nga maglabay sa EDSA. Sunod sa senador, makitan sa video ang rider nga ginpalibutan sa mga rallyista. Sa din ginsinggitan siya, ginkuwang yabe sa iyang motorsiklo kag mga may pagpamahog nga patsyon. Bilang sabat, ginpayag ni Philippine National Police Regional Legal Office Chief Police Colonel Edel Pereira nga tingwaan nilang makilalang police officer sa video. Dugang pa ni Pereira, magapatigayin man sang dugang nga paghanas ang Philippine National Police para sa ilang mga tinawo, agud mas maging preparado sa paguyat sang kaangay nga sitwasyon.
1: XFM News.
0: Ginpanumdom sang Department of Education o kun DepEd gang pagpamahog sang bomba kag pagdala sa makamamatay nga armas sa sulod sa mga eskwelahan ang kalakip sa mga critical offense na may mabugat nga penalidad sa disiplina. Sunod sa DepEd, kabay nini sa School Safety Campaign ni Education Secretary Sunny Angara, agud masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante sa tungasang nagalalang pagpanghangkat sa seguridad. Base sa DepEd Order Number 006 Series of 2026, ukon guidelines ensuring safe and motivating learning environment, ukon ESMLE, mga pamahog sang bomba, mga lahog, kag pagdala sang mga makamamatay nga mga armas, ginakabig nga mga paglapas sa ikatlo nga level nga may pinakamataas nga klasifikasyon sa disiplina.
1: Express Manila.
0: XFM Time, alas 6.28 na sa aga mga katropa. Ang aton nga mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sa mga produkto sa Yes to Health, ka makabulig gid katama para sa inyong ikayong lawas. Pamatiyan nato ng pila ka mga testimonya, kag hibaloon ang benepisyo sa sining mga produkto sa Yes to Health.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ang kusang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko. ko.
3: Southern Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
3: Southern Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Dari sa kaservice ko, may arapos sa mga chronic back pain. Ako minangangang salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabises na nagtumaro ako sa iyo. At dyan ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
13: Isa naman kaabyan ang nagpapagawa.

0: kabatod sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Ako si Buyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwelahan. Di man nakabilog ang akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kag nami ang kutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang inyong pamatya.
0: Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Nakakapi ka na.
0: Nagagwapo ka ba?
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
3: Labas. Nakag-exclusive mo na sa kayang isang ginting lugar. Sa isang XFM News Reporters and Correspondents.
4: XFM time, alas 6.32 sa sangaga, mga katropa. Ikaw po si katropag Ed Sese sa programang Express Balita. Countdown sa katon nga mga balita, international.
5: Express Balita, international news.
4: Isa ka 11 anyos nga bata nga lalaki sa Canada ang napatay bangod sa rabies pila ka semana matapos nga nagtupa ang kabog sa iyang aguya samtang nagakatulog. Sunod sa Canadian Medical Association Journal, ang insidente natabo sang tigilinit sang 2024 sa Ontario, Canada. Sa diin, ang isa kakabog nagtupa sa guya sang bata samtang nagkakatulog siya sa isa ka cottage. Bagod wala sang nakakita or wala nakita sang nakita nga kagatupon pilas, wala sila nagkanto sa ospital ukon nagpabulong. Pagligat sa mga tatlo ka semana, ang bata nga lalaki ang nagsugod sa pag-experiensya sang pagpalaminhon sa guya, pagkadula sang gana sa pagkaon kag paghubag. Naglalagi ang kaimtangan sang ulihi kag nabudlayan siya sa pagtulon. Naglibog ang ulo, may mga halusinasyon kag sobrang paglaway kag ginkumpirmar sang mga doktor nga may rabies siya. Bisan gin pabulong sa ospital padayon nga naglalagi ang kaimtangan kag sang ulihi napatay ni makaligad ang 17 ka mga adlaw nga ginadmit sa ospital. Ini naman ang unang kaso sa rabies sa Ontario halin sa 1967 kung 1967. Ginalegar sa World Health Organization kung WHO ang pagtapos sa hantavirus outbreak nga may kaantangan sa isa ka cruise ship matapos nga nakumpleto sa last known exposed person ang iya quarantine kag nag-negativo sa virus. Sulo sa WHO, naglabot na sa 13 ang natapikan sang outbreak samtang 3 naman ang napatay. Ang epidemya ginangot sa Andes virus, isa katalagsahon nga sa isang hanta virus nga kinandan nga makita sa Argentina kag Chile. Nagumpisa ang insidente matapos nagalin sa Argentina ang cruise ship nga may MV Honduras or cruise ship nga MV Honduras sang Abril 1.
5: XFM News.
4: Ang aton nga mga balita international, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sa mga paborito nyong kape. Kape sang nga gino-offer sang Yes to Health, mga katropa, nga makabulig para sa inyong ikaayog lawas.
0: Express Balita, dala sa inyo sang Xanthan Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika. Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3, supports bone health, mag Premium D3 every day.
5: XFM News.
4: Katropa, alas 6:35 na sang aga sa Express Balita Sunday Edition. Ato naman padulungan ng balita sa sports.
5: Balita sa sports. Balita sa sports.
4: Grabe daw women power sa bungaw. Nagapauna, ginakilala ang kung ano ka baskog ang mga Pinay, mga katropa, no? Kay man, napadayin sila nga nagahimo sa mga record breaking, no? Nga event, maragtas na naman, no? Sa pungsod Pilipinas, ang unang Filipina skateboarding sensation, kagang and Philippines youngest, no, SEA Games gold medalist nga si Mazel Paris Alegado, no, nagpanguna si Razel, mga katropa, o Mazel, no, sa Prague, oh no, sa Prague, Czech Republic, no? Pagkatapos niya makuha ang titulo sa Women's Bowl and Women's Vert Events, dua ka mga gold medals, mga katropa, no, sa 31st Mystic Skate Cup. Siya si Mazel Pare Saligado, double gold again sa 31st Mystic Skate Cup sa Prague, Czech Slovakia, mga katropa. Congratulations, Basko, mga kababayan, sininga tuig. And dugang pa, mga katropa, I'm sure madamo nakalantaw sini kag padayon man natong mabatian, no, sa diin, sa di, bisan sa diin nga ano nga pang media platform, TV, newspaper, no, social media, mga katropa, hindi ginagid mapunggan, no, si Alex Ayala, wala siya actually napunggan nga kuwaan sang corona ang defending champion nga si Swatek, Iga Swatek, no? Pagkatapos niya may pakita ang isa ka impresibo nga performance kag makascore nga 7-6, 6-2 nga pagdaog, no? Batok sa kay Iga Swatek, no? Kag ini nagpadayon na sa fourth round sa Wimbledon kagabi lang sa All England Lawn Tennis and Crochet Club Center Court sa London, England. So kinanglan lang diri ni Alex Ayala, mga katropa, no, isa ka oras kag 25 ka minutos para mapatumba ining si Swatek kag masiguro ang ginatawag nga pag-entra sa last 16. Well, actually, no, ginauyatan ni Ayala ang 4-0 nga avance, mga katropa. Sa second set, ugaling wala nag, ano, wala nag-give up, no? Wala nagbuyadayon si Swatek nga makuha ang duha ka mga games kag makamanginalapitan sila sa 2-4. Apang, no? Tungod sa padayon nga pagpakita ni Alex Ayala, mga katropa, sa inyo kabaskog, no? Wala na kaya na ni Swatek nga ang ginlatag o kung ginpakita ni Ayala, no? Pagkatapos ang iyang solido o konsolido nga hampang, sunod-sunod nga pagdaog, no, mga katropa, no, ni Alex Ayala batok sa kay Iga Swatek. Ini ang unang appearance ni Alex Ayala sa fourth round sa isa ka Grand Slam event. Siya ang unang Pinay netter nga nakahimo sang sininga kadalagan. And sa karon, mga katropa, maginalauman nga makahampang ni Ayala sa fourth round si Jasmine Paulini sang Italy kag tungod sa pagsulod niya sa fourth round, makasiguro si Alex Ayala sa kapin o kon 300,000 pounds o 300,000 pounds o sa value, no, in the Philippine currency, 24 million pesos. Wow.
5: XFM News.
4: Alas 6:39 sa aga. Subong nga ito naman na padulungan, mga katropa, no? Ang aton nga balita espesyal.
5: XFM News.
4: Sige, para sa pero nga aton nga balita sa sports, mga katropa, no? Kinadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement. Ini ang aton nga supplement nga makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Ini ang himo sa maka kag klabuwas ka, no? Kag makabulig para mas pag-on, mas mag-smayo ang performance, mas pag-on ang relasyon sa mag-partner o kung mag-asawa. Ang Turbo Dietary Supplement ang sarang mamakaal sa aton Yes to Health Store. Then, namtang sa Maylizar Street, sakop sa Barangay 39. Pwede man imo order online kag pwede yung pangitan makatulang sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Para sa aton nga bilita espesyal, mga katropa, no, yari ay iniya sa Pilipinas ni isa ka pinasahin, no? Although kabalo man kita may muna klase sang may mga albino nga mga sapat nga ginatawag nila. Pagambal mo gani albino, mga katropa, para sa mga karabaw, no? So may kalabanan sa ila itom pero may aras ang puti. May aras ganit diri sa Negros Occidental. Puti o kung albino ng Carabao. Karon mga katropa, no? Isa ka daw... pinasahiman ng witness ang pila ka mga residente mga katropa no sa Sultan Kudarata no kun sa din nakita nila ang isa ka amo ukon monkey albino mga katropa no isa ka Philippine long-tailed macaque nga nakita sa kagulangan sa Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarata no sa Miyerkules lang Hulyo 1, 2026 no. Well, base sa nagagawang report sa social media, mga katropa, no? Sang makita nila ni nakibot sila at siguro din abi nila kung ano din siyang sapat sa palapitan nila, isa gali ka amo, mga katropa, no? O kun monkey. Sino po sa ilama? Actually, no, sa report nga nagagawa ko, no, kada alas sa isang aga. Kagkabay pa nga sa mga sa madasun nga semana mabalikan nila ini no sang pila ka mga residente kag makuhaan pa sa you know dokumento sunod naman sa Municipal Tourism Office sa SNA Executive Assistant Promotion Marketing Staff mga katropa no sa siling lugar sa Sultan Kudarata no may harap pa kuno sang iban pang mga amo no orcon monkey nga albino oh nga nakita sa lugar but sing ganon hindi lang siya isa marami sila oh panawagan ng mga otoridad sa publiko nga halungan ang ini nga mga pinasahing nga sapat mga katropa no? Para masiguro mapasiguro ang ilang no safety no kag magpabili na ang sahi na ang you know ang gining sahi sa mga sapat sa lugar. Aton balita special mga katropa ginadulong sa inyo sa aton nga Santon Plus Herbal Oil. Ini naman ang aton nga produkto makabulik para ma relax ang mga stress ka mga muscles. No? Sini nga mga panyempo, mga tropa, while kinanglan naton sa mga supplements sa aton nga lawas, magbisita ka mo sa aton Yes 12 store. Ha? And of course, mga tropa, no, sa aton nga Santo, na next sa family, bulibong papremyo. Padayon ka mga magulog, mga katropa. No? Sa inyong mga entries, no? Aton box, hari di, pwede mong kamukuhulog ka sa aton nga Yes 12 store, dara sa Maylizares. Kung sa diin, no, sa sulod sang sobre, o kung sa sobre, isulat anay ang inyong kompletong pangalan, ang kompletong address, contact number, kagimo ini pag-apirmahan, mga katropa. No? Sa sulod sang sobre, well, ang inyong proof of purchase, bisan ano, nga sa apat ka mga produkto naton, ha? Nga mangin proof of purchase nyo. Isa ka banig, sang Santon Plus Gold, no? Isa ka sobre na na eh. Isa mang kabanig sa premium D3 soft gel capsule. Tapos ang aton nga dietary supplement nga turbo, duway na sa kano mga katropa, isulod nyo sa sobre. Ito may tatlo ka na. Isa pa, para apat ang imong entries. Kung may ara ka sang Santon Gold Coffee Mix, 5 ka sachet naman nina mga katropa, ang isulod mo sa sobre. Para sa chance nga magdaog sang 3,000 pesos weekly, no? Kag sa grand draw, mayara ka chance nga magdaog sang 50,000 pesos in cash. No? 30,000 pesos in cash naman, kag 20,000 pesos. Pasunod na, first prize, second prize, third prize. Kag napulo ka mga consolation prizes nga tag 5,000 pesos kada isa mga katropa, no? Salamat gamal damo sa mga nagtutok kag nagpamati sa aton. Of course, mga katropa, padayon man ang pagsuporta sa mga bagong programa naton, especially sa hapon at sa maggabi, mga katropa. Diri sa inyo, Katropa Station, 103.9 XFM Bacolod. Masalamatan ta mga nagtutok sa aton nga Facebook Live para sa aton nga Express Balita Sunday Edition. Si Katropang Randy Santisas, nagpamati siya kanusubong. Padamugin ka salamat. Si Katropang Nena Arevalo Katoliko, good morning. Si Katropang Jelwen, no? Good morning, katropang eh. Dan sharing. Nagapamati lang ko di sa Takuling. Uy, dire lang siya sa barangay Takuling. Salamat, katropang Jelwen. Katropang Elvira. Si katropang Elvira, madugay na nato ning katropa. Salamat, gid ka madamo, Mami Elvira Helogo. Kag si James Estoche. Good morning, katropang Ed. Have a blessed Sunday sa tanan. Salamat, gid ka madamo, mga katropa. Bantayan naman ang madasun nga programa. Si katropang Erwin Orwin Salinas para naman sa Bullseye Sunday Edition.
5: XFM News.
4: Tandaan mga katropa, sa mga wala pa naka-follow sa aton nga Facebook page, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pwede i-follow nyo na eh. Kagamay kong invite nyo man ang mga friends nyo para may balon man nila ang mga latest, no? Ang mga balita kag impormasyon dala sa bugos nga katropa sa XFM Bacolod 103.9. Pasalamatan naman naton. Good morning mga kita sa mga katropa naton, no? Sa XFM Sagay, XFM Kabankalan, XFM Canlaon, and Sud, XFM San Carlos. Ang aton nga programa, Express Balita Sunday Edition, ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Guest to Health Incorporated. Ang aton Ultimate Trio, ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Vision X Plus, no, para sa may malabong mata, solusyon nini. May katarata, glaucoma, Vision X Plus. Para pag-unang relasyon, Turbo Dietary Supplement. Para naman sa mahilig sa mga kape, yara nga aton nga Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix. Dulaon ang pagpalanakit sa, no, kung may gin-experience ka pagpalanakit sa, you know, pag-possible pain balaw, pagpalamanog, no? Mag-cess the pain naman mga katropa. Santon Plus Herbal Oil naman para sa mga luwig na ma-relax, no? Ang ilang mga panglawason mag-Santon Plus Herbal Oil. Para naman sa luwig maghamis ang ilang mga kutis, well, yarang aton nga Santon Plus Herbal Soap kay Clear Skin. Para sa nagaugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si katropag Ed Cese. XFM News.
5: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: Vision Next, marami na ang natulungan.
9: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
8: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take premium D3 every day.
5: Turbo supplement for men.
11: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
5: Turbo supplement for men.
12: Oh, yes.
5: Turbo,
12: May maca at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain.
14: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga bukika.
16: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
17: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
16: Xanthan Gold Coffee Mix.
18: Nakapangapi ka na
16: kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
19: XFM 103.9.
20: JR, bilisan mo. Mangungulo tayo ng mga ibon.
21: Ayun mo, talawang ibon sa taas ni Tori.
22: Tira doon muna.
23: Saglit, akit lang ako sa Tori.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libo pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: The secrets of health.
4: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa Lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa Lusiman. Pwede gali ini makaon?
5: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
3: The secrets of health.
0: Southern Plus Gold.
5: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sining heart, sa aton sining brain, kag sa aton sining anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sining antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sang inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
0: Southern Plus Gold.
3: The secrets of health.
5: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton. Kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
0: Southern Plus Gold.
3: The secrets of health.
4: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasa ad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sa arusiman Doc Leo.
5: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
4: Daw kinilaw ang guwaya Doc Leo.
5: Yes Sir Josil.
4: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na CD ka.
5: Kung diba kauno naton na in raw form or salad abi maximum mga ton sa ring omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid na in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
3: The secrets of health.
5: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern Sir Josil sa kidney stone.
3: The secrets of health.
4: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton Doc Leo.
5: Ang omega-3 fatty acids Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually makuha ta man ang omega-3 may ara man Sir Josil nga amount ida sa balunggay, which is ang balunggay isa man sa sangkap sa aton sering Santhon Plus Gold Capsule nga makuha man naton dira. That's why nagabulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
4: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pariyos ang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balungay. Kung wala ka mo da balungay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santon plus coffee mix, Santon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balungay do.
5: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
3: The secret of health.
4: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santon plus gold premium D3 kag Santon vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santon plus gold premium D3 kag Santon vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
6: Jose Amelie.

0: Secrets of Hell. Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntugin sa lawat ng pagbiyahe ang cess the pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang cess the pain.
1: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Soundphone Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Reddell, damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Soundphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Soundphone Gold Coffee Mix.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabag job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang hisog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
10: Mga katropa, exa

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilibak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala mang nilaking atap.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

Mayaga mga katropa, mayaga sa mga suki natin nga tabaramati. Welcome sa pagpangalagad sa Bullseye. Sunday mga katropa. Subukad daw, petsa 5 na para sa bulan sang Hunyo o Kunhulyo, Diyos Mel 26 mga katropa. On a Sunday, ulalikin, ay ulo alikanay. Ngaton nga adlaw sa mga katropa, nagamutlak si Haring Arawa. No? Sadya nami ang aga. Subungged nga mga panahon daw ka Bullseye! Daw ka welcoming sa Sunday, no? Pero anyway mga katropa, para sa mga kuturanta, may ara kita mga obligasyon, may ara kita sa mga responsibilidad. Trabaho unta na, obraho unta na mga katropa, kag himo unta tagsa ka mga obligasyon naton. Because nga ti sa amo nga panahon, amo lang nga aton nga madangpan, amo lang aton nga ginapang uyatan mga katropa. Alright? Nandiyan na sa mga nagkapi-kapi ha, mga aga sa inyo. Lapit na galing eleksyon ho. Nag-preparad na mga kapitanta. Habali na ako no. Isa ka tuig, grabe nga preparasyon ako. No, subong pa lang. Kay last time to, why nag-preparar? Why nag... ano? Why nag... why nag... pahata way nagtipon pundo kay pensar ma-postpone ang eleksyon nan pero gali kay mo iya ma-postrogit ang eleksyon mga katropa nan di subong gin gahabol sila ang mga kapihan sa barangay ano mo nang ano tawag siya puno puno ang mga kapihan natin sa mga barangay, mga katropa. Pero anyway, tinanta kayo muna sa parabot ng oras, mga katropa. Mapili kita sa mga opisyal natin sa barangay kung, para sa mga kauturan ta, just trabahoan nyo. Ito ang Bullseye! Tapos ipakita nyo lang mayo ang inyong mga tinutuyo sa pagpadlagan nyo sa eleksyon, mga katropa. Kag dala ang inang mga ano nyo? Mga advocacy nyo. Kung anong gusto nyo pagbag-o. Marahong kisa, galim lang mga katropa. Ang pagbag-o ni... bugbog na ni. No? Ang pagbag-o ni... overused na ni. Ha? Para sa mga politiko ta, para sa mga official na itong gobyerno, dapat magpadlagan ka, dapat may eleksyon. May ano, gid mo? May... tawag siya ni? May arang gid sa mga pagbag-o dapat. Oras na ito, 7:22 sa pagpaparangit na pinakamang balita. Headlines. Mga katropa, 11.9, kapin 12 milyones pesos ng valor sa illegal na droga. Tigayon nga nakumpiskar sa mga alagad sa kapulisan naton, mga katropa. Ang pamangkot nagkapabilin kung sa dito naghalin. No, ang pamangkot sa dito nag-sinoong nagdulong. Adres sa Bacolod City para... ihimuon ang ining tagsa ka mga obligasyon tagsa ka mga pagpasulod sa mga illegal nga droga dres Bacolod. Investigasyon padayon ini mga katropa no sa pagdeterminer sang ining mga drugista nga ari sa aton syudad katropa. Una mo din kadlag ko mga ginakwa diri sa aton nga mga parokya sa aton sa mga parokya no di sa illegal nga droga. Ay, watsagan ito mga katropa. Dako pag hindi nakapundo sa mga barangay mo. Dako pag hindi ara sa mga illegalista dito sa Bacolod City. Di ano na itsura sa Bacolod sumong man? Ha? On illegal ang aton nga pag-istoryan mga katropa. Terrible, no? Kaway pa nga may ara sa dugang pagid. Kay watsagan kung droga mga katropa sa Bacolod, wala sa gawbas. Ang droga sa Bacolod, do...

pasugot sa nasambit nga kasugtanan ang syudad sa Victorias, mahaboy sa basura iya sa Bacolod City. Tara kung anong epekto ni ano ang mga nagduso sa atong syudad para maghatag sang ila approval sa sining paghaboy no sang basura sang Victoria City sa Bacolod. Medyo layo mo ni Trabilon mo. Layo mo ni Kantuan mo. Tanaw-tara karon la mga katropa sa pagpangalagad ta sa aton nga paratuntunan daw tanaw-tang pinaka mga bagay-bagay nga tutukan aton mga katropa, no? Oh. Anyway, ti mga katropa, sundin nyo pa ang pinaka-update natin, mga balita natin sa Bacolod, mga abyan, no? Ang basura ni amo ni aton nga ginatutukan, no? Samtang ariyo. Prosecution panel, mga katropa, handa na para sa ginakabig pagsugod sang impeachment trial kontra sa Vice Presidente, mga katropa. Magkasugod ang ining impeachment trial proceeding buwas pizza size Hulyo 6, 2026, mga katropa. Lang taon ta ko na mga latest na updates sini, mga katropa. Ang panel sang panel sang sang Vice Presidente, preparado naman mo, no, para magwaswasada ito sila sa impeachment, mga katropa, no? Sa aton nga nabalaan, mga katropa, no, una ni Pilipinas nga na-impeach ang isa ka Vice Presidente, no? Samtang sa Jani Presidente, mga katropa, nagparindugan nga wala ni matabo ang mga pagbuyagyag sang isyo sang korupsyon sa flood control, may napriso, may nadakpan nga mga politiko sa iban nga administrasyon. Amo ra ipabugal sang presidente, mga katropa. Sige, bakit nangyari ba sa Sinjan yun ang Tagalog natin? Parang may hirap talagang mag-Tagalog basta naging lunggo ka. Sabi niya, hindi ito nangyari sa ibang presidente, sa akin lang. Tiyan mo na yung mga katropa. Ginambal niya. Sige, ngayon, ako pang sinisisi niyo. Bakit nag-ganito ang nangyari sa Pilipinas? So? Ay, babatitan na lang karon ang statement sa presidente, mga katropa. Nagkita ka ron sa istorya sa dalagan sa timon sa aton nga panguluhan. Matapos nga nagpagwa sa pwersa ang Iglesia ni Cristo pag nagpabutsag sa ambal nila plastada sa pagwa sa INC suporta sa kay Senator Rodanti Marcoleta. Nga nagambal nga questionable naghatag suporta ang INC sa ginhambal nga situasyon nila. Sang baumayo ni kido mayari naman tani, no? Kita niyo lang. Ako lang niya. Amo ni mga katropa sa XFM, kami mismo ang nag-endorso sa mga produkto sa Yes to Health nga. Kaya ti kami napaprobahan namon mo, napamatud-an namon, nga may epekto. Ari, puro kape ni. Mangita ka aga pa kape. Kanto ka di sa Yes to Health, mga katropa, may ari sa Santon Coffee Mix. Isa pa,
mayari sa Premium D3 nga

0: o coffee, mga katropa. May ari pag itsang Santon Gold Coffee Mix, o di ba?
1: Oo.
0: Thank you, ha. Salamat, ha. Kapi-kapit, ha. Alright, oras na mga katropa, 7:30 na. Istoryante rin karon kay ti nagpagwatos ang suporta mga miyembro sa INC. Ang ngot sinin niya, ginahimo nga pag-file sa kaso na plunder sa kay Senator Rodante Barcoleta. Ato lang tao, ti bahala ka muda. Kaya yung problema kung kisa, ang posisyon na ginagamit naman sa ano mo, ginagamit naman sa ang posisyon ta para sa kontras politika, no? Galing mga katropa, mamadmad ta. Tanan nga mga presidente sa Pilipinas, ang posisyon nila ginagamit po nila mo. Ang tanan nga mga presidente sa Pilipinas ga pinagusto man, no? At anong pulos ang gahom kung hindi mo kuno pagimiton mo? No? Ti aro is isa ka typical nga sitwasyon nga nagakalatabo spungsod. Lautay na ni, no? Galing ti sa una, amo man na, no? Di ba? Kontrapartido kita laot man. Oh, si Laila De Lima, ginpriso pagkatapos ginacquit man to because wala sang basihan ang kaso. Ha? Iban ka mga opisyalis gobyerno, katropa. Kumbaga, weather lang yan. Whether nasa posisyon o wala ang paggamit sang gahom ganyan talaga. Anyway mga katropa, oras natin 7:31 sa aton palatuntunan. Pangapi ka mo, amunin kapi ho mga katropa ang kun aga, amunin Santon Gold Coffee Mix, no? Amunin gina ang pangapi ko. Kung daw alas dos na mga katropa, pangapi ko. Kaya hambal sung doktor mga katropa, kung ikaw may problema ka melatonin, hindi ka dali-dali tuyhon, ang pila ka pwede mahimo mo is to stop sang magpangapi ka. Di ba? Kaya hindi ka na pwede ka pangapi sa aga, sa 2 p.m. down. Amo na hambal sang mga eksperto. Okay, hindi ka nakatulog, mga katropa. May epektos tulog mo kung gabi. Pero ari, mga katropa, ang premium D3 coffee mix, mga katropa, bisa na, no? Pinaka-taas na kapi mo, yung may problema. Kung diabetic, mga katropa, why man problema? Kaya ang ginagamit ng kalamay sa mga kapita, mga katropa, is natural sweetener, ang stevia. Ari, pag-inom ang Santon Coffee Mix mga katropa. No, kung ano nga sa Santon Gold Coffee Santon Gold Capsule, ari man sa Santon Coffee Mix mga katropa. May ara sa mangosteen, moringa kag soya powder nga makabulig sa aton resistensya. Ang kape naman niya mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix ang pinakanamis na di because nga ti kundi may ara na sang antioxidant nga mangosteen. May ara na sang tanan nga mga ingredients sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ang pinakanamis na di kay may ara sang glutathione kag collagen, no? Nga magapanami sang aton nga lawas, katropa. Gapaputi siya, nagapagwapo siya. Eh, makin mo lang ebyan. Dali kang kita sang ano sang kape nga full pack mga katropa sa mga nutrients kay kailangan sa lawas naton. You can visit sang aton nga South Star Drug as a Mercury Drug Store, South Star Drugs at TGP kag generic drug stores nationwide. Para sa mga produkto sang Yes to Health, or you can also visit mga katropa sa aton Yes to Health Wellness Center ari kita sa door number 46 Vinco Building, Lisari Street, Barangay 39, Bacolod City. Para sa pagkinanglan nyo, pagpangita ka mo sa produkto sa Yes to Health mga katropa, kanto kita sa door number 46 Vinco Building, Lisari Street, Barangay 39. Amo na sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Okay? Oras na ito, 7:34, mga commercial ko na eh. Haboy ito mga balita na ito. Tapos balikan ta pa mga balita na ito sa News Center. Pagkatapos, gila mga sa mga panumdo mga katropa. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold.
1: mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri gani ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
15: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
16: Balansing ang mga komentaryo.
17: Further,
16: nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
18: Nga medyo isog pa sila yan.
16: Ini ang Bullseye.
0: Balik na mga katropa sa pagpaparagan nato diri sa palatong tunan. Reserve tani karon. Kay kadamo sa mga komento, kadamo sa mga opinion katropa angot sa pag-aprobar sa solid Bacolod Solid Waste Management Board mga abyan sa pag panugot sa pagbasura, paghaboy sa basura diri sa Bacolod mga katropa Halin Victorias. Tanaw-tanaw karon. No, pero ariyo. Kundi pa tapos nga patigayon kadamo na sa katatabo mga katropa. Guaranteed daw pag resultado kadu gayud. Ang ginaulat sa tawo is of course ginambal ta accountability and para sa mga official na atos gobyerno nga naimbolber sa corruption kinahanglan depensahan nila kung lingon nila, no? Paano sa magdepensa? Of course, pero importante da is mismo depensahan nila sa kaso nga iga-file sa ilang mga tropa. Hindi ba na pwede nga makistorya ta nga, okay, sige, wala ka mo, why ka mo kahimo sa mga bagay, kag-issue, corruption sa gobyerno, nag-issue ka ng statement, this one, okay na to, why na problema, solved na, doon na ta. Sa Pilipinas, sa muna mo, nga, inigar lang, i-deny lang sa isa ka persona ang iyang kalibtanan sa isyo sang korupsyon, no? At the same time, wala sang nagakatabo nga eksakto nga filing sa kaso. Para maistoryahan talaga ni mga katropang istorya sang presidente nga ang tao nagaparawagan Japon sang accountability. Nga ang tao nagaparawagan Japon sang hustisya sa mga kwarta nga gin mga kwarta nga gin kauti sa mga programa sa gobyerno, no? Bisan kita ganig hambal kita nga ti ang paghambal, pagbuyagyag mga katropa, hindi mo lang sa hindi sa enough eh. Hindi sa sufficiente para hambalon mo ang imo nga administrasyon nga epektibo ka kontra korupsyon, where in fact ang ginahambal mo lang all of this mga katropa are just allegation, because why pasang wala pasang konkreto nga mga solusyon mga katropa, wala pasang konkreto nga mga wala pasang konkreto nga mga na preso, na pamatud-an nga may ara sang mga officials gobyerno nga imbulbado sa flood control project mga katropa. Ariho ang pagpahayag sa presidente ng mga katropa ho, isa ni sang ginalantaw naton
17: started to do anything about this. Bakit ang mga nakaramba na pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan.
0: Muto ang ambal sa presidente, mga katropa, nga abalya, daw hindi mo out. Daw hindi chapto out. Ako na nagbuyag-yag, ako nang naghambal, ako pa yung balon yung naghanan sa akong corruption. Ingati, tanawad na, sa pila ka mga naglabay ng mga administrasyon, sinong ang mga officials gobyerno nga ginpapriso mo? Sinong ang mga politiko nga hambal naton ibulbado sa corruption nga ginpriso mo? Ingat, wala man to. Ingat, puro man to negosasyon ang nagligat to. Why isang may napapreso? At one point, may puntong atong presidente. Nga, sa una, grabe ito nga issues, corruption, pero ang ipapreso nyo na acquit mga katropa. No. Well, sa mga issues, corruption, katropa, paano tani i-battle? Paano tani i-pamangkuton? Paano tani siya i-counter? No? Para sa mga opisyal na ito, mga katropa, the best venue is the court. Nga, ihambalon mo ang kaugalingon mo, ipatags mo sa korte nga amuni ang kaso, amuni nga akong ginobra, wala ko sa korupsyon na imo iya, no? Para ang mga ebidensya against sa imo counter mo to, pagkatapos mapahibalo mo sa publiko nga oy, amuni nga akong ginobra, amuni nga akong gintrabaho, amuni nga akong puti-puti yan. Pagkatapos sabulon nyo na kung may corrupt ako, may corruption na naglunod sa akong gobyerno, akong administrasyon, daw ang sistema mga katropa, no? And until now, gahulat ang tao, no? Hambalti, okay naman ang tani kuno nga na finance lang sa kaso nga hindi amuna kabugat. Ato ni mga katropa, whatever ang gravity sa kaso, it demands accountability sa gyapon. Para sa mga opisyal at sa gobyerno nga na involver sa isyo sa korupsyon mga katropa, that's it's up to you to justify, it's up to you to defend yourself sa mga kaso nga ni. Pero sa bagay nga naglab halin pa ni July mas State of the Nation address mga katropa naman presidente ta, it's nearly one year nga nagkahulat kita sa aton pungsod, sa aton sa pronouncement sang presidente nga lauton niya ang ining mga corrupt nga official. Doga recall na sa ako mga katropa, panahon to nga naghambal ang presidente siya, grabe ang kickback, grabe ang mga diskarkihan sa proyekto sa gobyerno. Naribukaho to mo. Dumduman nyo to. Ang flood control mga katropa, naglupok ni siya. Tungod dito sa Metro Manila, grabe ang pagbaha. May mga lugar to nga tagaas ang tubig, nabahaan, nagreklamo ang tao. Pila ang budget how sa aton nga gobyerno para mag-alukar kita sang ginakabig ta budget para sa kontrabaha. tinag-labotos niya 500 billion pesos ang akong allocation. Dako ang budget sana. Di pa mangkot sa tao, di nagkanto. Kumiyara kita sa dako ang allocation, why is it still happening? Nga nagkatabo sa Japan. Nga, amo mo na Japan, no? Nga, wala sang konkreto ng mga solusyon, no? Dito tayo sa Suriya sa flood control project. And para sa recollection sa pinakamangaturan, tama, 15 to, ka mga contractor, yung pagwa ang presidente, nga amo ang kamulopolya sang construction sang flood control sa bilog ng Pilipinas, no? Not to discount, ha? Ang ining mga contractor, mga katropa, huwag pa mo nato makita ni kung ano kadakoon sila. Pero, diris makulod, no? Ang aton nga government center, isa ni sang mga gintukod sang contractor nga naka na hinambitan na mention sang presidente ta, na mention sa presidente ta. So eventually mga katropa, may ara na pagdudas tao siya, may kickback ang mahiya naman kayo statement nga ginpahayag sa presidente ta. Isa to ka remarkable kag isa ka statement nga hindi lang naton basta-basta i-let go, no? Because nga ti matapos ng ginabal sa presidente, we expect nga malang manglaot sa mga official. Now, ang isa sa nga ginatudlo to mga katropa, House of Representative, ang kongreso mismo ang naigo sa mga katropa. Kung kongreso mismo ang ginapatutsadahan sa presidente, mahiya naman kayo. Why na ko kabalo kung anong emotion sa presidente? Why na takabatsag kiti? Why man tato, no? Why man takistorya sa presidente? Pero why na kabalo kung anong emotion sa presidente sa paghambal niya nga mahiya naman kayo? Paghambal nga mahiya naman kayo, nagtilindog tanan mo? Nagtilindog tanan. So, well, nag-signify guro eh nga tinlo kami eh. Why kami sang why kami sang kailatanan sila? Tinlo kami. So diri gakatabo mga katropa, diri na gahulat nagdemand ang tao. Tingya, if you say this, kung nakatag ka, nag-issue ka sa statement ka mo ni, you have to prove it, no? Now the burden now lies upon sa action sa aton presidente to go after sa mga corrupt nga mga official, di ba? And later, may arato sa mga contractor nga na ulamid, gintawag sang Senado, gintawag sang Kongreso, Senate Pluribon, para sa mga congressional inquiry kag iban pa. And that time si Senator Marcoreta, mga katropa, ba? Ano pa to siya? Congressman pa to siya, no? Isa man to nagpanguna sa flood control project, no? So, ang nagpundo to ang istorya sa mga kontraktor, no? Nga ginapapati ang tao nga ang problema ra sa kontraktor, not sa mga officials gobyerno. But the people keep on demanding nga no, hindi amuna pwede, hindi na amuna ang set up dapat. Hindi amuna siyang set up nga gina-expectaran ta. There should be accountable nga mga public officials for allowing this flood control project to be manipulated of these 15 contractors nationwide, no? Sabi ng kalibutan. So, nagdemand ang tao, mga katropa, for the comprehensive investigation and accountability, no? And we've been waiting for that for quite some times. And we've been waiting for that for almost a month, mga katropa, until now. No? Manog State of the Nation address naman presidente ta. And, well, ang contractor Japan, ang diri Japan kung contractor na mamaan. No? Where ang House of, ang Kongreso, amo na ginahambal, mga katropa, nga may ara sa nagkakatabo na. Dito nakita, mga katropa, matapos nga ginahambal to, nga may ara sa mga accountable nga mga public officials naton, no? May mga congressman to nga nang hinaw na, may mga nag-ilinaway na to mo, ha? Mga governors, pila ka mga mayors, kag ang DPWH, mga katropa, and trying to pinpoint lang yun ang DPWH nga isa sa mga ahensya sa gobyerno nga nag-implement siya ni mga katropa. And amo to, hambal ko bala, they're trying to convince us nga ang mga contractor lang, ang mga regional directors sang DPWH ang culprit sa ning mga kabigta issue sa corruption mga tropa. Dira lang nagpundo. Pero ang tao, abi, hindi mo ma-convincer. Subong kita ta, ano na ba yun? Nang nakita ta ang investigasyon nag-roll out mga katropa, pero ang ara sa administrasyon do wala until nga na-expose si Zaldico, no, ang Committee on Appropriation chairman dira sa Kongreso nga amuning nagkabalo, no, sa nagkakaltabo kung pila nga mga appropriated o kung ano mga appropriated budget, pila ang budget nga napagwa mga katropa sa mga flood control project nga nation na Bilog Pilipinas. Isa sa ganitudlong House Speaker nga hambal niya nga basi may ara sang kilabtanan ng House Speaker sa atin. Basi may kilabtanan ang ato House Speaker because ngiti kay imposible na nga tananta nag-aprobar kita sang proseso sang budget allocation sa tagsa kamar distrito and we don't know kung ano na sa mga proyekto mga katropa. We don't know kung ano na sa kabugat para sa aton pila ka mga kauturan nga nabiktima sa korupsyon sa ating gobyerno. Until gintudlo na mismo eh, ginlaot na si House Speaker, nagwa na to eh. House Speaker Martin Romualdez, nga ginpayag nga may ara posibleng kinabtanan. So dapat maging accountable man siya. Dapat kasuhan man siya. Pero we've been late, waiting for that for so long. No, until last month nagligad kamat binulan mga katropa nga may ara sa plano nga planter. I think force to good naman ato presidente nga maglaot sa mga public officials ngani because nga ti ang tao may ara na sang amakon mo nag ano ta nagmarcha ta nagpakita sa pwersa sa mga katropa, no, nga kinahanglan maging accountable. Pero ang sadya pag ti mga katropa kay ti hinday-day man sa aton pila kamakuturan so nga from the preparation sang aton nga budget sa pungsod mga katropa, ang allocation kuno ara na daya naghalin mismo sa presidente ta, naghalin mismo sa aton presidente ang ining mga unappropriated budget mga katropa nga oftentimes ginagamit sa flood control project mga katropa. Wala ni unod nga mga unprogrammed nga mga budget nga kung kinahanglan butangan sang programa palagas no? Para sa mga congressman. And public knowledge, mga katropa, kabalo kita dire sa aton nga syudad, dire sa aton probinsya, ang tagsa ka mga congressman, may ara man sang ilang mga kontraktor ngila. May ara ganing mayor, may ara ganing mga ano, di ba? May ara ganing mga governor din, o kuna mga public officials ta, nga mga kilala, nga mga kontraktor. Siyempre, you know, things can, pwede maglapuyot ang istorya eh, sa paminsaran sa tao. Because ngati from the bidding itself may mga congressman to ang congressman mga may mga iduido to nga mga contractor eventually ang mga contractor ni gidaog mga katropa no ang mga public officials nato kita nag wonder makita from that very scratch pagsulod sa mga public officials nato sa ano sa kongreso nag nubo ang asset nila pero pag pungko nila nagtinaas na nagminagrano sila. So nagbutang sa pagpainuino ini sa aton mga katropa until today nagahulat kita sang pinaka mga sitwasyon pinaka mga bagay nga posible magalutan sa aton nga lugar sa aton pungsod mga katropa angot sa revelation sang aton presidente expose sa presidente nga maglaot sa public officials and later nagkatunas punto nga mismo ang away sa mga kongresista kag sa senado na nag-sinambunot na itong mga allegations, mga allegation na ulamid na ito si Senator Chis Escudero, na ulamid na ito si Senator Jingo Estrada. Ba ni mismo sa mga kontraktora atong mga public officials naton nga nagbaton sa mga kinakabig na campaign funds, no, sa mga contractors mga katropa. Though amuning nakasunod nakakita tang mga naangot-angot ba? And Pilipino, kita, nagabantay kita sang development sini. Kundi ni matapos. Okay, ginsugdan sa presidente naton, dapat matapos siya sa effort man sa presidente. Ang gakatabo mo sini mga katropa, ginagamit sa politika. ang issues corruption. Kita mismo ng mga tao, hindi takabalo kung ano ni siyang tuod. Because tagsa-tagsa ka may maragasyon. May tagsa-tagsa ka mga ginapagwa ng mga mga expose angot sa isyo sa korupsyon de responsen Pilipinas. There's that congressman involvado sa korupsyon. There's that mga official sa aton nga Senado nga involvado sa korupsyon. Senator Joel Villanueva gin lamita man to, no? Pero ti mga katorpa, these are mga former pro Duterte groups ang anay Senate President, no? Nakita ta ang iyang pagdepensa man eh, no? Nakita ta ang iyang posisyon sa isyu sang impeachment kontra sa kay Vice President Sara Duterte nga wala man nag-succeed the last 28th Congress nga ginahambal to nga may ara sang probable cause, no? May ara sang sufficiente nga ebidensya para magpati nga may ara sang betrayal of public trust, no, sa bahin sang BC presidente, mga katropa, and kinanglan niya mga tubang sa impeachment proceeding. Wala ma-prosper to, no, until today, no, gingamit man sa presidente, ginagamit man sang ang gahom nila para maglaot sa mga nag-opposition o oponer nga mga official natos gobyerno. But ang pamangkot, wala mo na yung justisya ang gina-expectaran ta. Amo na wala nga nga ang gina-demand ng accountability sa public officials. Nga until now, mga katropa, ang napapriso talaga lang, no? Ang na, why pa rin ganit papriso? Because nga ti, na tinerda sa prisuhan, mga katropa, ang kaso, lang, why pa rin nagsugod niya? Ang plunder case in the person of Senator Jinggo Estrada nga na priso na. Tungod sa isyo sa korupsyon, mga katropa. Pero mga katropa, it should be balanced because ang tao, why man nag-ipos mo? Ang natuunan lang si Congressman Saldico sa isyo sa korupsyon sa flood control. Doon mo naman yung sistema, amo na yung sitwasyon, katropa. Now, kita tani, hindi tabulag. Nakita tani tagsa ka mga sitwasyon. Nakita tani tagsa ka mga problema. Diris pungsod ta. Kag kita, daw kabudlay nga tunlon, katropa, nga amo lang ni mga tao ang imbolbado sa korupsyon yung nagluntad sa flood control. Dapat may ara pa. May iban pa. No? O, subong, may mga kaso kagin file sa pilatag sa mga opisyon. This is not just about Saldico. This is not just about sa kay House Speaker Martin Romualdez. There's a lot of them, no? And dapat maging accountable man ang aton nga congressman to present themselves. Aring akong nga asset liabilities ko, I have to publicize it, no? Amo na yung mga proyekto nga gin plastar ko sa gobyerno. Wala ko nagbaton sang kwarta or any issues of questionable flood control projects sa akong lugar. Amo man lang na, no? Ang ginalantaw sa tao, ginaparawagan sa tao, so that ang cloud of doubt mamat-amat sa kwa, no? And dapat may concrete filing, no? May filing sa kaso kontra sa mga opisyal. Galintiya mo naman katropa, the response of Pilipinas. This is how politics works, no? Kinahanglan mo, you need to put up control sa Kongreso and also sa Senado in order nga mamintinar mo ang gahom dira sa pungsod ta, dira sa bilang presidente, nga mapabalo mo sa ano nga nag-obra ka, trabaho ka, insakto. But this is how politics in set up sa Pilipinas. Amo na yung politika. Laotay, away, puro istorya, pero way man. Way kakalatabo. Kita, amo na ba? Kamu kita mga katropa, are we satisfied sa ginfailan sa kaso lang? No? There should be a lot of them. Nga, posibly tani mga tubang sa kaso sa isyo sa korupsyon, no? nakabalo man tao da nga tagsa ka mga ano tagsa ka congressman ayaran.